0: ngibaleke le ndoku mfo kamshengo wanqoba ngayizizwa bayathi ugalela
1: ngombaleka le ndoku mfo kamshengo owanqoba ngayizizwa
0: ugalela
1: ngombaleka.